Basa kudola ma lancan kula ma. Basa kudola ma lancan kula ma. Bharanapara. Janja panchi urera gunai chorera. Janja panchi urera gunai chorera. Koi ko ni ke ma ho sansar bhule ko. Koi ko ni ke ma ho sansar bhule ko. Kina hola chattakai dharma bhule ko. Kina hola.